0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1.
1: Buenos días.
2: You're tuned to Multicultural Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
5: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Ko na pangapanga Māori ai ta uangiau ai lotofa Kalistiane I Tongani. I he tau folofola malanga ai hau e fundua tamatu e King Tupouono I he falaite wike ko o si. Ke whakamanatua whakafunua a ke katoanga I Sentuliua ai lotofa Kalistiane I Tongani. Na e te fua e toko lau iafi I he fale lotofa manatu Sentuli, ko I kaunga whakamanatua whakataha e he konfilenise sa Swesiliana ta o taina o Tonga, mo e pule anga o Tonga ai ta uangiau o lotu. I he tō wholawhola malanga tamatu I King Tupo Wono. Na e whakaweinga ake kaweinga malanga, koe tau kātoanga mo whakawikiwiki ai eiki ko Sisu Kalaisi, I e Sentuliua o lotu whakalistiane I Tongani. Na e tō e whamamawha e tō wholawhola malanga ke histori e tupuanga o lotu whakalistiane, me I he tau tā fitu hiwa fitu, o a umai ki he mokoi ai uloaki whā, ke whakotuu ai sea te wholau a Tongani o Iloa, koe o tua mo Tonga ko hoku tofi a.
1: I tā fitu hi o fitu, na e tūta mai ai ki Tonga ni kau misnare toko hongo full, me he so saiet, ni kau ngā e whaka misnare o Lontoni. Na i kai ha toko taha e whaka urui ki he lotu whakaristiane. Na i kai ke mateu teu whe unga, ai kau ngā e whaka misnare, pea tuai e nau poto i hele whakatonga. Kana I kai pē ngālo, motukuange he o tuāto. Nā kei whakalotoa pē he o tuā, ai kā ngā au e whamisnare. Ke kei hoko hoko atu pē, ai nā wholau mai ki tonga, ke talaki, ai ongo ongo lerei. Koe fuafua whakotu e apiako, e kā ngā e whamisnare, koe whakotu uia, E yung tangata ay kifaifekao komisasyone Thomas, John Thomas, komisasyone Asione, John Hutchinson, ihihifu, ihetahavaru wano. Koe uhi nga lahe, o e ola lerei o e ngahi nga awe, ka umisnare hihifo, koe poto I nga awe, mo e maheni, e tangata ay kifaifekao komisatana, Nathaniel Turner. Nei tu mai ki tongan misatana he tau tahawa rua fitu. Nei mau e tau kei mo e maheni koe ni a misatana I ene ngāo e ki mua mo e kau ngāuri o Nusila. Nei kamatarewa e misatana honoa ko I tohi tapu ki he kāinga tonga. Pia mo whokotu e ngahi ako. Nei paptaiso e tamatu I King Charles Tupo Uruaki, pia mo e tāhine kuini, sālo te lupe pau, he mahina ko ākosi, e tahawalu tōltaha. Nā mkoi, e whinangalo o Tupo Uruaki, I he tau tahawalu fitu nima, ke whakahua whae moto e whonua. Ko e otua, motonga, ko oktofia.
0: Nolo tonga ni nāne te uki mo toa e whamamawha ki he kakaitonga ke nau viki viki I he eiki, ka uhi ka kakaitonga koe tofi aia e o tuan a ne fili ke talaki a yongongo lelei. Nāne te whamamawha I fo ke fiema o ke tau nofo o talangofua ke tūtu uni ai o tua, bea e whakanonga a tongani o tatau e kakai isleli. Ka I he taimi o talangata ai, kua pau ke tau fo I he whaingata alahi, koe uhi kua pani a tongani milangi.
1: Viki viki he eiki. Ko e ui, pea moe whiri. I he poto tai mahakurea, mo kiru kiru ai otua, na ne whiri ai a tonga ko e taha, o e ngahi, whanua vai vai tahai mamani, ko hono tofia. Ko e ofalahi ai otua, na e ui ai ki tau tolu, ko e whanau ai otua. Pia ko ki tau tolu uia, koe whānau ai o tua. Koho tau tala a ia, moho tau uhinga. Koe o tua a ia hono poto, nā ne ui, mo whiri a kakai o tonga. O kumangatu unga, I o tua a toko tahape, o I kaiko ki tau tolu. Ange pē, ko hono whekau I atu he e kitoe tū a ene kau ako. Ke nā o atu ki māman, o ngāhi a kakai kotoa pē, ko ene kau ako. pehe hono ui mo fili heo tua atonga. Ok ne whekau i atu ai kakai o tonga ke na uo atu ki mamani o talaki ai ongo lele o sisu kawaisi. Na ikai ke kumuni loto pe he kakai tonga ai e nau matai koloa ko sisu kawaisi pe a nau fie maarie o ngatai. Na nau folau atu i o nau ngahi pōpāo ki he moana wawale o talaki ai ongo lele o sisu kawaisi. Ke ngai whanua kau ngā api. Nei kai ke nau teki, mō mana wahe, ke ave ai ngongolerei ki Hamoa, mō Fisi, Solomone, ya mō Papua New Guinea. Mō ngai whanua I he Ocean Pasifiki. Ke I hoko hoko atupe I he ahon. Ono ave he kakaitonga ai ngongolerei o Sisu Karaisi, ki he ngahi tapa ke he keho mamani, ange ko siaina, intia, mo he ngahi whanua o Afrika. Viki viki, I he eiki. Ko he kakai, ko ne whiri mo ontofia. O whakamahino, mo whakatokanga mai a tangata whatsame, mo nu ia a, a koe pure ana. O ku otua ake a sihova, Pe taimi o kumatunga I he o tua e whalala moi mo ui. Pe mohono tataki ha whanua. Pe a kui kai ngata pe I he mahu ta whea e whanua ko ia e he koloa. Ka kutapo aki he o tua e whanua ko ia a ki ae nonga moi merino o kuhahawa. O kutokanga mo whakamahu inga I he whanua ko ia e whakamahu to tonu ae o tua. Ui kai koe whakamatala e ni ki ha whanua ko hao hao. Ka koe tala noa ki ha kakai o ha whanua ko nau whakatomala. Mo ta whoke o nau loto o kumgi heo toa. Koe taim koe ana tala ngofua e kakai isleri heo toa pia mah kawhea e whanua I he koloa mo nau wikuna I ho nau ngai whiri pia nau nofu merino. Koe taimpe o nau tarangataa, mo whai anga halai ki o tua. Ia lome kina ki nau tolu, he tau, mo I whai ngataa. O pehe pe, mo tonga I he ahon. Koe uhi ko tonga, koe tofia o e o tua. Mo kui he o tua tonga mo hono kakai. Ke tau whakafofonga I a e o tua ki mamani. Mo kui ki tau tolu tonga. Koe kakai o kumo ui o whakatatau ki he wholofola e otua, pia tau whanonga I he hala kua tofa e otua. O ku ui ki tau tolu tonga, koe kakai ki tau vahe vahe mo talaki atu ai ofa si su kalaisi ki ho tau ngahi whamiri, ki ho tau kai ngā. Pia mo e toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whakatata pe, ki o tau ngahi kau a whanua. Ka kui a kakai o tonga ke tau alu atu, ke ngahi kakai I he tapa ke he kehe o mamani o talaki a e o ngolele I o sisu kalaisi.
0: Ko a whakahae wa a pule I whiunga ko ia a e potu ngāo whi whakatau ake me langa whakalakalaka whaka ekonomika a e totong fo au ke he kolo alolo ke he mahina ko siwlai. A e kamata ngāo e ake ngahi totong fo au ko ia I he pule lulu o e wikeni. Og mahino koe toki holo eni ai koloa lolo talo me fepuele ta uni, makatu unga me feta aki I he vao Amerika pia mo Iran. Koe holo ko eni makatu unga me he kamata ke whangalo kolo koe ngai tūtu unu whatapta Iran ke halanga waka koe Strait of Hormuz. I e tatong fo ou ok holo ake pensini ake senite hongo fulu, aia e paanga e wha senite nima ki he lita. Holo ke kalasini ake senite hiva noa, aia e paanga e tolu senite wha noa ki he lita. Pego ti solo e holo aka senite mau nima aia e paanga ia e wha senite wanoa ki he lita. Ok mahino koe totong wha mawate vete pe eni ki tonga tapu ni, ka iai pe me ngahi totongi I ngahi tūkui moto I toke la au. Kai ke hia whataha ma ke kau whai o ngongo mo e ki pale mea I wike ko o si, na e whakahae no pere whawhanua, o ke ilan matape a tongani I he tuunga I ai ai lolo, maka tuunga me he mahino mai ngahi waka lolo ke tu uta mai ki tongani I he mahina katuu, mo e konga I he mahina ko au ko si.
2: Ko e tunga ko kia koe tau maanga lolo, o ke ilan matape, o ma tuunga ni I he lahi, koe ngāhi waka ko Osawa Papau I mai. Aia koe aho wanima koe ni o Sune. Osawa Papau ki e waka heni pe foki he aho uluaki o siulai. Ko whapapau waka ki aho wha siulai, mo aho waono siulai. A taha nima siulai, pe mo a taha wha, a taha fitu ka taki o a kosi. Kone anga tu koe ni ki he toenga koe o ngai mahina, o ku ia e uwaka palani ka utike ki whapapau ke aho wafito siulai aho tolo septema aho wafaa septema pehe foki ke aho mfulu koe o akosi aho nima septema aho tahafito septema o whaiat ki o katopa novema pa mo disema lotonga ia e uwaka palani ke tuuta mai ka utike ki whapapau ka koe uwaka koe ko os whapapau I ke tuuta mai ki tonga ni uwaka lolo ki he mahina siulai.
0: O ku lolotonga wakai I he ofisi wha ampastoa si aina I tongani e ngahi whamatala kutu whaki holo I he media whasos.
2: Ki he mahina siulai.
0: O ku lolotonga wakai I he ofisi wha ampastoa si aina I tongani e ngahi whamatala kutu